0: 뿐이 아니야 이스모야 마더데케테 이르시나오 타나무하게 키로 케이고로 모노 퀄리티 나 이키로 시야케마 프로리레타고 인터내셔널 스탠다드 하하 마가더데케 이르시 메나 이타냐 아테와헤 마히오마쿠 이르시 마히오마쿠 네메고 이코메나 아피레아게레이레 나 마히오마쿠 네메고 이코로마 이코네 갈레리아 파이다고 트레드리에게 드리노코헤 마히오마쿠 이르시 아나이 초이잔 모피즈 나와디 루카이네 루가테 크레코 헤게쇼 토도 마이타마이게니 오코라가도 마게 쿠에라 이르시 노 타이시 아샤
1: 예스
0: 메헤레베 오레다 이르시 a nice choice animal face no ririkane aya niyo makureire mutu wagano na mutu wagima mutu wage kiro keiguru mutu fortified mutu wetagwa one nice extra premium wedete kuria mushere wa bishori ire original mena mushere wetagwa nice pure premium and na we ure the hado mogethie mwege kundi kianyu kiarume kana atumia ni kabuni ni mwenda weka maudu ma team building no go with a fali ini urashari hado ginalirira hado geigira weke shopping wekere gari ya kumaguta hado tihage ni hali ya nice digital city hali ya mwea.
2: Ne vinashara. Na dage kamiro gweta tunemwe.
3: Mathar okimanyi vio ne Petanza Technical College 5th graduation. Tukinyita nena sharina a Kenya hadumaru magoko goira ohotani wa graduates aito mwere mirogo erina inyanya August Dumberry Stadium. Petanza Technical College. Tuwekiyo kithia mwana waku kuma morutuo aga tuweka an industrious youth wena skills mama. Hariko vineta cosmetology, caregiving, perioperative theater technology, hospitality management, journalism, na automotive engineering. To sherere, Kiambu Town, Limuru, Thika Town, Gedurai 45, Kayole, Roiro, na Naikuru. Thibone, 0707-490-390.
2: Kameme, keukamu igi. Together daura magadeti.
0: Thai shogwa ne thai mwaga tigari ya deke kamiro gore na inyanya wa modhiri mudhanya wa aga tano ni mwari miro gore na mwari ni wa kanana girora mwari ya megaveti ni roshi ni roro na guabariria na korora ni mwari kumahetu wali tukata dhine kabere ka gaveti dhe tuila dhe na shio gaveti ya the standard e gaveti ni karika on your own ne a Kenya maleru mwenyika gutire mudo akorobo ya Kenya Kenya ni makoretwo marekaniririo na jagri kama hora jagri kama tadiora gutadiro ni makiria makohoro ni kuonio thina muno na muno ni toria Jesu ekago kohoro bara juru muno maya ni maudo mara makorete ya Kenya todwa Kenya makoretwo magatharikirwo ni jagri magatharikirwo me mathikoi ni magatharikirwo ginya kanithaini okuretu mudo akoragwo agithie guthaitha ngai wake andu ni makoretwo magikorwo kou ni jagri nonige maudo mara magashoka makone kadhino amesimanio ya siasa naona hedere ado malawi miranegeza makoro magaiki ya kura takure muna wakarau jagiri ni koreto siki heo kanyaga kwegarika igeka maudume magigi ni no maudume ya mothe magithi nabere ado alia mafati gukoro makiara hukana alia mafati gukoro maruga mete kogitira Kenya nogo kira makirete ona neweikara maikarete kado ona ame makone kaneo medhiri tina jagiri siku wagwoneta jagiri ili kere ilio na ikaheo rodha na ikaheo hinya negeza siki olia siku eda na aikali ya vuroli wa Kenya ado nekuga maro gabu adone goda idana manada idana gadeti noroiga on your own watire modore da koigua kerero kana makaya masio maku a Kenya matigeto marioika nego kana go tadia de totole ira tarilo ne gadeti o ya this standard gadeti Eya Daily Nation ga roro wa page 1 bishana na nea inspector general wa furidi etago da grass kaja na gadeti na gashoke ko ga marked man oyo ne modo we ke moleide o de modo moleketo ne odo wa maudo megi uhago kuwa oge teri maudo ma da koro da gwe tama jagiri gudie na be na kwega rika na jagiri gudari kina Kenya na maita maige furidi e makoneka either medhiri tu hamwe na jagiri shika na furidi maikarete kado negeza a Kenya matogio magigi maya mothe de tueno yothe modo lirisho kago komera tioge ne Inspector General wa Forithi kaudunga ka kaja ni alika ni tuneri gado waga shagua akeruwa we ni kuhagiru rahagiru ni kone yano rane yano igo tiriri ICC niwe go menye maudulia manadhi todu hali na Commissioner wa Forithi wetago General Muhammad ashokile kwe kora madhina ine magu toro igo tiniri ICC ni uduwa maudu tamaya nowe kore igo tiniri ICC ni uduwa mahitia magweka na nowe kore igo tiniri ICC ni uduwa mahitia mauteri kwa guma siyo mothe ni maudu maratariyo ne gazeti ya Daily Nation gazeti ya People Daily gazeti norega the ruthless grip of ethnic politics in Kenya maudu masiasa siyage kavira maya ni maudu tukoe tutukiuga no tuwede kweherera no umole ya weho neate siyasa siya frodi wa Kenya ikoragwa sirena medhigi ya kafira maita maigia duma koragwa magesho udhiriria na goikia na korora ni kao kari kukariho kukoragwa nohoro wa kamwene kiudugeke hihi noge gisejiria tugithie thurano ine ici turathi cia mwaka wa 2027 Gen Z's ni makoretwo makiuga metribres no nema neguo ni tukinyete hau maundu ni mekuoneka wega tugikinya haha githurano giki kinene gitutungeirie macio nimo megathitiini rucini ruru na ngiambiriria na ngathiti ya The Standard na ngiambiriria na ngathiti ino ndirakuririkania ukorwo ukiingira thoko-ini thoko-ini o itu ina indo njega indo cia magegania na indo ici ni ugucoka ugure na mbei yaku yaku ya murira nigetha wiingire thoko-ini urahinya *420# o ringi nigetha wiingire thoko-ini urahinya *420# ngathiti ya The Standard Akenya mario iki na Kenya mario iki todo honge ciothe iria ciokitwo gukorwo ikimagitira hindi ino makoretwo makinyamari kana kuhurwo ni macangiri honge ici ni iregete kuruta wira uyu honge ici ni gutiganiria itiganiria ya Kenya nikio Akenya no gukaya marakaya nikio Akenya maiyuru ni kigiriko muthenya wa umuthi no makaya ma matikoretwo makiigwika honge cia bata na haturagweta honge ta borithi DCI ruhonge rwa EPO na ruhonge rwa NCIC ona tugwete nginya mbunge ici ciothe ni gukira ikirite ya Kenya magitharikirwo ni njangiri ya Kenya maratha kero me kodo guothe nginya kanitha-ini ethare koisi ciothe nä icångä-rä-irie maå ndå ma å thåkangia må nene wa indo na nä tuonete nginya ikuo timaita tarä mwena ti maita merä tå koretwo tå kä igua maå ndå maya matharä ko nä mekä ka na tharä ko cigacoka gå tiga må taranda wa ikuo no andå a bata arä a akenya meciragia nä o mangä igua makaya mao nä kå matiganä ria mamatiganä irie akenya mararä ra akenya magakaya akenya makagä rä ka matarä na må ndå wa gå ka kå mete kambuhu nä na kå rä u ningä angä korwo arä a mehokete tå gå korwo makĩarahåka kå gitä ra akenya nä mamatiganä irie reke ngå hä å horo å yå wega tå rä a å ratarä rio nä ngathä tie no ya The Standard tharä ko cia macangä rä gå kå bå rå ri-inä nä ironeka nä ithiä na mbe na kwä hä rä ria njangä rä nä kwarahå rwo ciarahå rä two na ikega rä ka må no nä irä ka maå ndå me magigi nä gå koretwo na tharä ko hä ndä ä rä a kwä na mecemanio ya gä ciaca no må no akenya gå tirä handå matakoretwo magätharä kä rwo akenya matharä kä irwo me mathiko-inä akenya magakorwo nginya hä ndä ä rä a me kanitha-inä makahå rwo na kå nja kå u kanitha-inä makahå rwo nginya na tiagas ona ndome nä matigätwo na nguraro cia gå tå ra na angä magacoka kå ragwo maya nä maå ndå makoretwo magäthiä na mbere na gä kä nä kä hakä rä a kä nene atä andå hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ kanitha-inĩ gå thaitha ngai wao kũu nĩ makoretwo makĩ hũrwo nĩ macangiri imagine mũndũ agĩ ũka gå kwĩra atĩ ngurano yake agĩrĩire kanitha-inĩ akenya makiri nĩ makĩrĩ na ruo nĩo mena guoya mena maithori nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa marathiĩ ona akenya marakinya handũ ha gwĩ korwo mena kĩeha nĩ kũrĩa bũrũri mendete ũ rorete no kĩrĩro kĩao gĩ kũ iguo nũu tondũ honge ciothe iria ibatiĩ gũkorwo ikĩgitĩra akenya nĩ kũ matiganĩ irie imatiganĩ irie mbunge ndĩrĩ rona kĩrĩro gĩkĩ kĩa mũingĩ o ũrĩa wa mathurĩte mbunge ndĩrĩ rona kĩrĩro kĩa mũingĩro wa mathurire kĩrĩ kĩa bata ona no ũgĩcirie kĩrĩro nĩ gĩa kĩaga bataĩ no ngathĩti ĩno nĩ ĩracoka ĩgatarĩria kĩha kĩngĩ kĩnene MPs amwe nĩo makoretwo magĩtongoria akenya gũgĩkorwo magĩtharĩkĩrwo no okorwo nĩkĩo mbunge ĩtarenda kwaria maũndũ maya MPs nĩ makoretwo magĩkuruhanio na maũndũ maya ma ũrĩhi wa njangiri ona nĩ makoretwo makĩruta mbeca nĩgetha akenya matharĩkĩrwo na mahũrwo na monjio na moragwo nĩ kũrĩ MPs amwe makoretwo makĩorotwo na makerwo makoretwo marĩ athiriti amĩ korerwo ĩkoretwo ĩkĩagagi ya Kenya no tũgĩtigana na MPs no kũrĩ na honge ingĩ cia bata ona cio iria ironeka nĩ gũkĩra ikĩrĩte akenya magĩthiĩ na mbere na gũtũngio ruo na haha hena rũhonge ta rwa borithi rũhonge rwa DCI hena wabici ya thitango cia mũingĩ hena rũhonge rwa EPOA ona gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũrĩ kamĩtĩ ĩtagwo ya NCIC onayo no gũkĩra ĩkĩrĩte akenya magĩthiĩ na mbere na kũgerwo ngero no ona mũno hĩndĩ ĩrĩa honge ici kũratuĩka cia gurumũka toro ũrĩa makoretwo me toro wa mũng'oroto nĩ gũkoma makomete no hĩndĩ ĩrĩa magurumũka nĩ kũroneka atĩ hĩndĩ ĩyo ona ti wendi menaguo wa kũrũmbũiya mũingĩ tondũ kĩhoto nĩ kĩroneka kĩhoto bũrũri ũyũ nĩ gĩatuĩkire andũ amwe nĩ tuonete andũ amwe makegweta ciego ciĩ magigi na ciugo nungu gũkĩra mborera no andũ acio makaga kũũrio kĩũria nĩ mũndũ no andũ amwe hĩndĩ ĩrĩa magweta ciugo ta ici nĩ tũkoretwo tũkĩona andũ acio makĩhanyũkĩrwo na andũ acio magĩkinya handũ ha kũhurio ta ngima amwe makahanyũkĩrwo arĩa angĩ mageka maũndũ me magigi no makarekererio mathiĩ oro ũguo na mũno andũ a kũhanyũkĩrwo nĩ ateti arĩa mangĩrwo nĩ ateti a mũng'ethanĩro arĩa me mwena wa gĩthirikari ona mangĩmĩarũĩ na kũrĩa rũgongo marerwo nĩ hĩndĩ mekĩte ega mũno maũndũ makarekererio mathiĩ na mbere na gũthũka nĩ tũronire tharĩ kwa ĩmwe ya iria irarĩ njũru mũno wikendi ĩno thiru kũrĩa mwena wa Homa Bay no gũtirĩ mũndũ orona ũmwe ũnyitĩtwo o rĩrĩa abangia maũndũ maya mothe gĩkĩ ti kĩũndũ gĩkĩriga abangia maũndũ maya mothe nĩ moĩkaine ĩno nĩ tharĩko ĩracũngĩrĩirie kuo no ona akenya makuĩte gũtirĩ mũndũ ũnyitĩtwo na gũtirĩ mũndũ ũroneka nĩ ekũnyitwo karĩ atĩa kũrendwo gwĩkĩke kaĩ kũrendwo gũkinyĩha nĩgetha kĩrĩro kĩa akenya kĩiguĩke angĩgĩkorwo andũ nĩ megũkinya handũ ha gũtharĩkĩrwo na kũragwo na maũndũ ona makoneka ũrĩa marabangagwo ona abangia maũndũ maya aya magacoka guka kwega na mitaboini na nedeni cia kiriu no ando cio matikurio giki nikio kiuria gikiria kiria gikiriho kai kurendwo gukinyeha nigetha kiriro kia mwingi wa bururi ugicoke utuikane ge kuigweka muno makiria Adume ugethiri kani nene kubo kete ati ni mali amu wako fagathari kwa isi ya kule mwana wa Homa Bay Na meka kama uduma ya mothe ati negeza mwa huwa lide mwana inchi duga ekoni okota kukinya weka musimani wa age siyasa kisikune kikia Homa Bay Nekio hii kutari modo ogenyito kana modo okonyito Ona aduma kinyete hatu hago temeoyo yao na Kenya tamiro gwena magati gome na gula rojuru muna ogo Tire modo no uli orori okiolia Nyodo wa mauduma ya mothe marone kama gidhia nabe na kudoka ogo keire Atetia mwana ni maigwe kile mwigeine ona agama kioneka video ine makefaga na makiali ya siugo na siye na meali yonekaga neago shogera na meali ya kufaga goe na mauduma siyo mafaga goe mageshoka kuoneka ne mekika nobado ona atatia siyo mena hena wiro siyo wode matire marori okiolia matire maranyito lida mwana inchi eke hore rokore mwana wa Homa Bay Elegado waga shagwa na kenego dharikiru athari kagiru na ajirajiru muno kore mwana wana ikuru Na kuratwe ka onadomu wa mwana wagedhiri kalidu dha wadhari kono ya regado waga shagwa Noma shokile kukane daine kwega na ole madhari kira aga shagwa Ona mwene moka kakuga ole aga shagwa ego tengeri dhe tiyo henyari ya kufu kufu Na maya ni maudu marare kwa madhina abena kudhoka Onasio moka kakuga na kwega na ole maudu madhuka kore mwana wana ikuru Matiri mori ukiuri ya ni maudu Fred Matiangi na kenia na athari kiru orore uisha ikuwe kore mwana ne Bomet County no maudu ine maya mothe ole gigutire mudu munyite na gutironeka kai kuri mudu ugukinyona handu ha gukinyitwo Homa Bay ne kura gikwire andu na aya a Homa Bay Morage tuona dhakame ya dueri Adia nao mare kire kura guwa mwana wakarao Ona dhakame yao etani ya lete Kanao ona timoshimani ya wage siyasa Wale kuhidiri adu ya masho kire kutuikani me kura guwa Adu madhare kiro kure mwana wale Kanao mageo kira guwa ikia kura Ogo ikia kura tu madhule mpi wao Egeke kia ligitu mikiadu Kuro makireka neyo na jagiri na dua ya kura guwa Sia na siye ne siya kuira ki Mioyoeno ya itire rode niyo duwa getu mikireko Adua ya mare kaneyo na jagiri Sia le na gari siya goro isi ne gari Sio kititari na naba Isi tija agrisi ya kawaida todo ne jagrisi yokete sina mesiga ne jagrisi yokete ire ginyana tiagas jagrisi siokire si ubekanetie modhio na mokete mothe nyafarigisi ohede adoma rogamete makoro mageiki ya kura na siokire si abetie kura dhokia malithadhi na goiki ya matiagas haha no kione turari uhoro wa jagrisi ihana atia isi tija agrisi ya kawaida todo korone jagrisi ya kawaida no tokiolie kiolia tiagas yegura guoko no koraguo na mekefe ya tiagas no gyo kambothe nyana gali ya goro na gali no timu ne gali motogoro gali tare na naba na no sio we na ushaba waguka abereirie kuhura adu na kuradukia malidhadi ate kuhitha muthenya farigishi no Edari koisi siye kikaga folithi me hau mero lelide Folithi maha naga tali ero lelide na folithi maha kinyete hadu makoneka Gutiri udumara hota weka kuko mwone kaga matare na weki Nekio wa Kenya korone kagutiri na modu li umage koro mage kaira Ageko folithi ya ramafati ukoro make mateithiri liya kutakule mwana wa karao Folithi negu ikara maikalete kado makahana ona onea duwa kuerorela A Kenya ni mahuri tuwe memeshe mayuni age siyasa Magadhari kirugi nye hedirea Maro imira weka keotoki ya uge agega tifagi ya gwedhuri la MP Tamaudu maria doiga meke kire kure mwana wal karao nore uginya kanithaini kuria mudu athia guthaitha na kulirira ngai wake ona ku wa Kenya ni makoretwo na magacoka kugerwo gero amwe ona ni mahetwo guraro na makaheo woje mario kanithaini kanitha mwana neta kanitha wa All Saints Cathedral guko Nyairo fine wirega kuhitho kirone jagiri igioka ikihura ndu uru muno ate tondu guko ni kwari na mushemani wa guthatha ura budget neno ne budget yari kitie guthomwo kogwo ya ne andu macemanagia kurora na kumureka budget ire kitie guthomwo Nogo kone ka Kenya matiko odoma koro makiariria kiria gethi ni wa budget Na olirikane eno ne budget ili a Kenya ni oma koro wa mage tini obesha ni oma lihaga budget Ilo ni oma menyita gerira Noe unige maga shoka kuhuru ati todo ni maashe mani ya kukoro mage dhathaura mauduma ya megi budget A Kenya ni maholiruo bara ya rejurumuno na madhie kuhura rifoti kutrio dowe kiruo Jagirisi ya dhari kweno o na tiatini adomu watoe kaine ayani adomu watoe kaine Mwodi kafu waka nitha wa SK witako Jackson on the Sapit Nyoige itani mari na uida wa jagrisi sio the na maudu la meke kete mali na uiroyo dhe ina wa kamera siya CCTV no uira toyo weho o na weho kutiri odo wekiro jagrisi mwene siya shokire kwe yumiria na ikiugane kule hosi ya lihitu obesha na mako igate ma lihitu ni mote tiyo mwegu muno nigeza makoro magithari kira kanithoyo ona ni moigaga oyo ni modu muna nena modu we na uge dhirikari ini eno etago ya broadbase kogo jagrisi nisi yumirite na koiga kana makoiga ole wa marihete ni mudu wethirikari ne abroad based na haha ne ho kurakio na kati maudu maya mothe matigisho kautika ni mekoroboyo ageko mareko ne adu makire thirikari ne oira wothe weho na de tweno ne asho kirego kirirwo ona de tweno ne twikaga ati ne tayariganeire bene yo ne kwale na kanitha wa ACK wetima kure uthaya Nyeri County ole anagwa watharikiro na jirane ne muno guku na kuone kwa hithukiro ne jagrisiane na mesiga na jagrisiane na tiagas ole ngeoyo ni uduratu ni ICT jagrisi ya kawaida turadio horo wacio turadio horo wa jagiri siege kiroki hogetoe kaine wega todo tia gas de korogo de kegura godu kaine wetima ICK gwa ikirio tia gas ginya kanitha theini athuri na atumia corona ciana ale mateko ta mune ko wangu ithara ne macokire kuragiririo thi na maga ragagiririo thi o tia gas igithiana be na komahide kania ona gogithoka mono todo kanithaini ne waigwa ne waikio tia gas na ku tia gas kanithaini jane kurathukio kwarathukagio marithathi jagire ne ciacokire kuhura ngari ari gathwaga cagua ona ikigeria komisina na ona guko kiriro gya ciana na atumia na athuri akuru igiti kyoyo na urito gike ne kiriro gya cokire gutuo no kiriro o uo gya fure adwa mwakuru kuma hindi yo ni undu wa mathina maya mothe ma tia gas aya ne andu matahotire gwithara na ririkane tia gas yekitio o haria mari kanithaini kwogwo ya ne andu mwakire kuhindikanio ni tia gas adwa amwe ne kurombukite ati mabanireirie na mathina ma kimwiri oh hindi iyo ni undu wa maundu maya ma tia gas imagine mundu athiite kanithaini na haha neho acokire kuruta mathina na wathe wa kimwiri kuria mwena wa githii na kuone kuria andu atatu makuire mwerini ni kuri andu eri makuire mwerini wa mugwaje mweri ithatu othari koini orotaisi no ni mushimani yoge wari wa Edwin Sifuna na guo wacokete kurekererio jagri andu eri ni makuire kuri mwana wa githi DCI maudu ni maya mothe matire mabika uthuthuria andu ra ni makoretwo makinyete handu ha kuga inspector general wa Frithi wetago Douglas Kaja fati gukorwa thiete tondu maudu no guthuka marathie na mbere na guthuka ikundi cia ihoto cia o mundu na ikundi cia muingi ona cio ni cio kirire Frithi na aya ni andu maroiga ati Frithi makoretwo makioneka wega mari thiritwe mwe na jagiri rire kama udoma ya mothe maweki na ye mothenya waira Enegando wanga shego nena adikeira Inspector General Marwa Aramwera Enea adhiete na bena gwekirio mekana ya adhari kohedeno Ana adhie kore ya geshiwene kia emuro adikil Ana adhie mudhanya wamodhi Kashego niyaro higa Niyareda gothi geshiwene yeke kia emuro adikil No tayari nea bereiri ya koheo mekana ya adhari ko Akera kaja atigirele matigoe koro magio kererio bukerera todo mauduma ya nemone kanete Kashego wano aro hige te ati kore januari mirogo etatu Enea shoka nilire weira na geshoka kone gira na gwe kaja Enea shoka nilire weira wako taliria Ole adhari kosi ekekete mirongo ire na inya no kuma hedio januari mirongo etatu gutire uduri weko gashagwa ni arakinyire handu arera kaja agekone wero omuremete ni wega tige wero uyu na arashoka muririkania commissioner wate na wafrithi wetago general Muhammad Ali aramuririkania ole akurira igoti ni ri ICC ni ndo amahitia mamwe magwe kana mahitia mamwe magutira gweka mugano wa makarina wetago Church and Clergy Association kana CCAK ona gone wogerere mugambo waku ga kaja ri ufatie gukorwa githie fio tondo ni eremetwo na maudu no mara na be na guthuka kamitei hoto cia o mundu gukufurini ona yo nirega ni guthukite tondu honge cia ogitiri ni kurega iregete kuruta wira uria uri wacio na honge ici ni kurekereria irekereria a Kenya makoro makinyamario ni jagiri maundu macio magaitaririo ni gatheti ino ya The Standard no turio hau ataramu wake wa athuru ni moigite ati atongoria amwe no mekore igotini ria ICC ni undu wa thari crisis yothe irathie na mbere igotini ne kuri mweri ni wa gatano ni rigite ati Kenya ti bururi ukinyite handu ha gwitwo bururi muhaguku uguo macira to nginya makorwo ati ni magathie igotini ria ICC no ataramu a maundu make watho maroiga ni uhuthu macira matimire igotini ria ICC tondu jagiri no guthie irathie na mbere na kwigangara na iragangara itari na mundu wa guciuria koguo a Kenya matingicoka gutuika ati ni megutungio maruo maya mothe no gucoke gutuike ati gutire mundu ungimete kabu na kwa ataramu mwe maroiga maya ni maundu magigicoka gucongereria igotini ria ICC mwaga ni mwe marathie na mbere ni tamaria ICC ikoragwo igikurira maitho ni tamamwe maria ICC ikoragwo ikirwo boya maundu mamwe makaritwo magithie na mbere na mwaga ni magiro ni mwaga ni makoto mi hoto cia o mundu ni gukoretwo na maundu tama onyita ni wa migwate macio ni makoretwo magithie na mbere na kuhereria ni kuri andu manyitiro migwate na kumaide manyitiro migwate nginyigia muthenya wa muthe andu acio matire monekana andu ni makoretwo magitharikirwo na cigana magaikirio tia gas me kanitha ini makihoya na monoge kene kyodo githukiti na gikahutia atumia akuru na ciana na athuri akuru ningi ni gukoretwa na ndu gutharikiro na cigana tia gas magaiki akuru ta maundo bada mekikire kure mwana wa Alkarau masio ni mahitia marito mahihi andu mekore igotini ri ICC mahitia maya mamwe ni mahitia makorogo makuetwa na urito muno ithini wa maitho ma kivururi Paul Moitene wakiri aroiga ateti guthi aria mena wigiriki munene wa kugitira Kenya ni manome nome kure igotini ri ICC monotodo jagiri iria kama undu maya mothe me magigi ni ironeka iraruta wira hamwe manyitanire na afitha amwa thirikari na ruhonge rwa forithi ni gutithia no gicoka tuthina bena komunika maria mega 13
2: kameme kayuka mwigi jesheni ya kemenera ugitwamukira o harioli
1: naroko
2: 101.3 FM Motambo ukimenyithio ne Stand Big Banks Keep Growing Movement tukiaria ciigie gukura na gutherema andu aingi meciragia o uhoro wa maundu manene ta kuhingura biacara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no mane ate gukura undu-ini o wothe kwambagiriria na makinya o manini gukira na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya ukiarutaniria kuhonokia mbeca nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stand Big Banks Keep Growing Movement yukite Reketo kugwira makinya manini marito kinyukagia o muthenya kuma mawira-ini na mithira-ini itu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya rugendo-ini rwa gukura na hari hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stand Big Bank marakwira keep moving
0: Aya, itana shokereria kumuleka mwana ya mega 13 Olegi mwole mine deda kukuhethiri mwe na thiri tiege ya kuthondeka vaida maudu ni maku Mege olivia wa mahiyo Thiri ni kuhe mahiyo maku ilio sietago nice choice animal fees Ilo thote ketu ni kaboni ya nice mwea Aya mena ilio siage kiroke igoro mena ilio siya ngobe mena ilio siya guku mena ilio siya gorowe Na wahe mahiyo maku ilio isi mahiyo maku ni megwe karo matedere tenu do wafia kwa gira noni igi Haha noho vaida ilige shoka kutweka ne kuonekera Kogo wadhi duka ine duga tekere kohege sho duga tekere gotururio we uga oreda irio sia nice choice animal feeds olirikane aya normally na irio sia kurione ando mena mutu mwega wa ngano na mutu wagima mutu wa nice extra premium mena mushere wa bishuri the original wetago nice pure premium na ndakoro dakwira uhoro wa handu hega haria ungihanyukia family yaku makene sia na ithaka hena modern fun park na nigewe we na kabuni kana mwena gekudi no mukoro mukienda weka maundu ma mushimanio kana team building hadu tihage ni haria nice digital city Wewe dhafari ni wakinya hali ya mwaya todo. Nice digital city ni hweri. Igira hau, norale, nore idu iduge toni ya taramu. Wekile gali ya kumaguta. Ona hena supermarket. Kogo maudu more than mass shopping. Maudu maya more than no. Mekile o hali ya. Nice digital city. Gishoka. Gazeti neno. Ya The Standard. Leo lega dhwaga shagwa niya rugulitia mufago wa wethi wagwa tenero ya kema kia DCP na kema kia Wiper Akeda onyi tenere mwene wa dolele ilia ihana ine Areda dolele ilia sigiru wate nisiumite kana kihubone kemwe makoroma kenyita na ona magithie gwetha onyi tenere mwene na dolele ilia gikana na siyama ilia igi Kashagwa mwene wa keri niyari na mwishimani wa mwene wa mudafana wa Wiper wa togoletini mutogoli wa kema kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia Akiugani ya reda guatanilo nene ya kema kia DCP na kema kia Wiper. Atinegeza magigithie metha ine ya meario na adualia gima kabago korone mariketi ya kweigwitha niya na magae koro makialia na mugabo omwe. Eno neo, egashagwa leta Cousins Movement, naroiga ajatoka nono ikoro aleogu wati kulimatanya mao, makogeria gukoro magituwa President William Ruto Wantam, aroiga keodoge kegea gutua William Ruto Wantam, nogo ikoro kena igutha ine na muno ageko matigo koro manyitane tena matigo koro makialia na mugabo omwe. Gashagwa ni aroiga ikaba, negesigo kira kegeto kia Mount Kenya South agashoka koiga Meru buna nagishigo kia Bere nagishigo kegeto Mount Kenya East na kioge koyo kegeshigo ne kira geto kia Mount Kenya West na aroiga aya ne ado amwe na kihumo ate kiare kimwe kihumo kiare kole mwana wa Tharakanithi thi ngashagwa kaundu gaka gukoneka ni agekeire uthuthuria mune na gaka ne kaundu ekeire research tondu ni arata aregeria ati ado the teremeta gwa thagishu na ati ni gushoka mashokire kumo kanwa na eno ne thama yake kire miaka magana matano mihituku amwe ne ndio mashokire gwikuruka magithie kuria ikamba ini aria ngina magishoka makioka mwana wa ithuiro magishoka guka guko gikoyo ini no agashoka koiga aya ne ando amwe kihumone kimwe aya ne ando mafati gukoro makialia na mugabo amwe history yo ne roiga Ate igairo rĩa maũndũ maya mothe rĩarĩ gĩcigo gĩa Cuka, kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ gwĩtagwo Cuka igamba ng'ombe. Ndeto ĩno yothe nĩ yandĩkĩtwo nĩ profesa wĩtagwo Godfrey Muriuki thĩinĩ wa thesis yake ya mwaka wa 1969 ĩrĩa yamũrĩkĩte historĩ ya Gĩkũyũ ya mĩaka 500. Kwoguo gacagua kiuga maũndũ maya nĩ maũndũ manekĩrwo ũthuthuria. Kĩhumo kĩarĩ kĩmwe kũrĩa mwena wa Tharaka Nithi mĩaka 500 mĩhĩtũku, no andũ amwe magĩcoka gũthiĩ mũhuro, arĩa angĩ irathĩro, arĩa angĩ magĩcoka gũthiĩ ithũĩro. Aroiga aya nĩ andũ mohithanĩtio na andũ mabatiĩ gũkorwo makĩaria na mũgambo ũmwe. Kũngĩ nakuo, kwĩna wagagu mũingĩ mũno thĩinĩ wa thirikari ya mũgayano ĩno ĩtagwo ya broad base, nĩ ũndũ wa mũrũgamo wa gwĩkinya ũronekana ũrathiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria wa kĩama kĩa ODM. ODM nĩ maraiga mwaka wa 2027 thirikari ĩkagayanwo nuthu kwa nuthu, na makoiga no nginya magagĩkorwo magĩthukĩrwo gĩtĩ kĩa deputy president. Maroiga angĩkorwo nĩ megũthiĩ thabarĩ ĩmwe na president William Ruto, maũndũ no mwaka makagayanwo me metha-inĩ nuthu kwa nuthu, na macoke mathukĩrwo gĩtĩ kĩa deputy president. Ndeto nĩ iroiga mũrũgamo ũyũ wa kĩama kĩa ODM nĩ wambĩtie kũgagatĩra ateti a mwahũ wa president William Ruto, na nĩ mambĩrĩirie kũnuguna makĩona ODM nĩ ta kũhahatĩria ĩrahahatĩria. Makona ODM yetia indo iria ciothe ĩretia ĩcoke ĩtuĩke nĩ ĩkũneo, onao nĩ mekwaga handũ na nĩ mekwaga kanya. Mwangi wake ũjuĩ nĩ ararĩtie ũhoro ũyũ na akoiga kũngĩthiĩ ũguo ODM ĩrenda gwĩ ciama ingĩ cia thĩinĩ wa mũngano wa Kenya Kwanza cingĩcoka gũtuĩka nĩ ikũhotomio, na atĩ gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩcoka gũka gũthingithia mĩbango ya gũthurwo gwa tamu ya kerĩ kwa president William Ruto. Kĩũjuĩ aroiga mekwenda ngwatanĩro na itĩo na matwarane me hamwe na maũndũ mao ma ũbacanĩrĩri na ũmenyanĩrĩri. Na aroiga ũguo nĩ tondũ kĩama-inĩ gĩa TSP, kĩama gĩa TSP nĩ kĩmwe gĩa ciama iria cingĩgĩkorwo cionete ngangabute. Angĩgĩkorwo ODM nĩ ĩgwĩtia nuthu ya thirikari na ĩcoke ĩtuĩke nĩ ĩkũneo ihinda-inĩ oro rĩu, President William Ruto rĩu nĩ ambĩtie gũtwara mũbango wake wonekanĩte mwaka wa 2022. Mũbango ũyũ wa 2022 nĩguo arenda kũrirũkia rĩu, na ũyũ nĩ mũbango wa gũkorwo akĩiyũkio nĩ makanitha. Gaka nĩ kaũndũ atwarithĩtie na mbere na agagaikia gĩkĩro-inĩ kĩa igũrũ. Arenda kũhũthĩra kĩũndũ kĩrĩa ahũthĩrĩte mwaka wa 2022 gĩa kũiyũkio nĩ kanitha, arenda gũkĩhũthĩra tũgĩthiĩ mwaka-inĩ wa 2027. Mwaka ũyũ ndagweta wa 2022, William Ruto kambĩini cia Kenya ingĩ ekĩire kũrĩa kanitha-inĩ. Kanitha nayo nĩ yamwĩiyũkĩtie mũno, ona William Ruto nĩ eragwo atĩ nĩwe kanitha ĩrũgamĩtie, eragwo nĩwe candidate wa kanitha. Ndagĩtĩraga kanitha na mũno ta gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, athiaga agaturia maru akahoerwo, agathiĩ kuma kĩgomano kĩa makanitha, oima hau agathiĩ harambĩ, akĩiyũkio mũno na agĩcoka gũtuĩka mwendwa mũnene mũno wa kanitha. No ngwatanĩro ĩno ya William Ruto na makanitha nĩ yathũkire mũno nĩ makanitha kũigua kamahũthĩrirwo ũru. Makanitha nĩ monaga kamahenirio na ciĩranĩro nyingĩ ona iria ciahetwo mũingĩ ikĩoneka itiakinyanĩire. No na mũno kanitha ciĩna matũkũya manene, tondũ na maũndũ maya tũragweta matharĩko cia macangiri nĩ matwarĩtwo nginya kanitha-inĩ. Andũ nĩ makoretwo makĩũria president angĩrekereria atĩa kanitha itharĩkĩrwo, o hĩndĩ ĩrĩa nĩma nĩ kanitha ciamwĩkĩire kambĩini ĩrĩa yarĩ nene mũno. Kwoguo ngwatanĩro yarĩ mata ya president William Ruto na makanitha ĩkĩhana kayagĩa magesha. No president Ruto nĩ areciria ngwatanĩro ĩno ya mwaka wa 2022 no yerũhio na ĩcoke werũ. Nĩkĩo akoretwo agĩta mĩthabara mĩnene mũno ya makanitha, nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ kũrĩa state house. No ningĩ mũthenya wa ĩyo president nĩ aretĩte amwe a arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene mũno, aya nĩ kanitha wa Catholic. President mũthenya wa ĩyo nĩ acemanĩtie na bishopu na ngwatanĩro ya makanitha ya mabishopu a kanitha wa Catholic, arĩa nĩyo Anthony Muheria, agĩcemania na Morris Mohatia, Philip Anyoro, o ũndũ ũmwe na mũthikabu wĩtagwo Dominic Kimengich. Mohatia ũririkane nĩwe chairman wa ngwatanĩro ya mabishofu wa kanitha wa Catholic, nake Mohatia nĩwe vice chairman wake. Anyoro nĩ mũthikabu wa kanitha ũyũ gũkũ Nyairobi, nake Kimengich nĩ mũthikabu wa kanitha ũyũ kũrĩa mwena wa Mombatha. Ngwatanĩro ya bishofu wa kanitha wa Catholic nĩ ĩmwe yanaruta ndũmĩrĩri ndũrũ mũno cia gũũkĩrĩra na kumũrĩka thirikari. Mbere manaruta ndũmĩrĩri ciĩgiĩ maũndũ ma thirikari, no hĩndĩ ĩrĩa maruta ndũmĩrĩri ici nĩ gũũkĩrĩrwo moka gererwo na makarumo ni aruna a president, ona head president amerite matige gukorwo makigwa mutego-ini wa kwaria maundu ma propaganda. No riu oria githirano kironeka girathi gikuhiriirie, tondu githirano gitigaritie thi wa mwaka, president akambiriria riu kumathikiriria na akambiriria kugucia ngwatanirio ya makanitha kata kanitho ya Catholic, akambia kumagucia hakuhi. KCCB ni ngwatanirio ya mabishop wa kanitha wa Catholic ni arutete ndumiriri makiria ma 10 cia gukirira thirikari, ni marutete ndumiriri cia gukirira maheni ma thirikari na ciraniro itahingagio, makiruta ndumiriri ya gukirira maundu megi unyitani wa migwate, ona ni marutete ndumiriri ya kuga Kenya uria mahinyirio ni magoti, ona no moigite wa mathina mathiete na bena kuonekana mathina mathiete na bena kuhereria mathina ma mutaratara wa ogima wa mwiri maria machongeririo ni mufango wa sha macio mothe ni maundu marutetwo ni kanitha wa Catholic no to kanitha wa Catholic tu wana ruta ndumiriri ona kanitha ta wa PCA wana ruta ndumiriri cia kuga maundu matirathie wega kanitha wa ACK ni ukoretwo ona guo kiaria wano iga maundu matirathie wega no president ni abereirie kometa umwe kwemwe ni arashe mama bishovu na adora meuge muno kanitha ini na gatheti no rega president areka maundu maya mothe nigetha acokie gwatanero tori ahanaga yake na makanitha mwaka ine wa 2022 president oligereda kuroria kabeini ciake kuria makanitha ini na kiundu giki ni abereirie nikio adwa ya makoragwo maria togoli ya kanitha matarahwa kuria thingira ini wa iregi maundu macio mothe ni maundu maratario ni gatheti ya the standard gevie gatheti ini Yani nation no tukirio hau gulirikanie mulemi irio siako ema hiyo maku negeza mahiyo maku makurome na afya na mahiyo maya maku hefaida irio teigene irio sietago na Nice Choice Animal Feeds irio reketo ne kabuni ya na izmo ya mena irio siya ngobe siya gurwe siya goku wadhi duka ine duga tekre kuhegesho ugoreda irio siya Nice Choice Animal Feeds todo irio to irio ama no makuere irio isi neiha na isi ige no we todo ne oyo horoyo ugoreda irio siya Nice Choice Animal Feeds mutu ne tugire mena mutu mwega muno wagano na wagima wetago na Nice Extra Premium na mshere wa bishuri ya original nego etago Nice Pure Premium na we oreda hadu hega mwge vie mwge kundi kianyu moralele mwge mshemanio mwge team building kana weza fali ini ni oreda kuigira hadu ore ili uiruge toni ya taramu wekile gali maguta weke shopping yaku hadu tihage ni haria Nice Digital City na Nice Digital City ni haria mwena wa mwea gazeti ya Daily Nation Leo Inspector General Flivia Tago Douglas Kaja ni modo weke mole ini na ni kemole kinene na ni modo utumete ya Kenya makinya hadu hakuga oyo neo emerigo yake oi magale todo maodo maradhi nabe na godoka aikalete oro haa ugutari note idio mune ni aroneka akemo igi wa afrodi wa Kenya Kenya ni manogete mno ni odo wadhare kila siyama shagiri na ni makinye teru hadu makoiga matiri na mwehoko o na kamwe na Inspector General Kaja mudhenya wakeri ni kwale na mororoga no jama wafisi nene siya volithi na adu ni moiga ga Kaja ni adhi fiyo todo maodo marathoka alio hagutari odo arone kageka na wana harakati edio ni makuete ginya idhaduko lia madhikona makirike kihigo inegia kaja na haa maika ya madhaduko maya mago dhikado magiokirira uhoro koreto githie nabe na guthuka uhoro wa juraga no siya volithi ino uko nogo koreto na maodo maonyi tani wa amigu wa tena volithi kuoneka makirekele lia jagiri idhali kire na siurage yado maodo madhiete nabe na guthuka na leo ginya kanitha ona guo nuwa gerele munga abo waku uga kaja koje bulinaroa oimagale ndigana waga shagwa na kenerite kaja eho ugemono na gashagwa kera kaja atinigo ikio araikio mutego ine nego

0: ngĩcwĩra na gema.
1: Ĩĩ nĩ wega kwaria ma.
0: Tondũ ndakwĩria rĩu ngwĩraga hingo ciothe ũgĩkaga ithaburia mĩaka ĩrĩa ũikarĩte. Ĩrĩa ũtigarĩte ũkona ĩrĩa ĩtigarĩte nĩyo mĩnini. Rĩu nĩ wega mũndũ ũkinyia mĩaka ĩho akanjia kwaria ma.
1: Okay.
0: Bũrũri ũyũ ndũrathiĩ wega tondũ hingo ciothe rũcinĩ nyonaga ngĩthikĩrĩria ngathĩti rĩ. Rĩmwe mũndũ athikagĩrĩria akaigua gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrathiĩ mwega. Ona ũrĩkũ ona ũrĩkũ ona ũrĩkũ ona ũrĩkũ gatonye.
1: Gũtirĩ kaũndũ kamwe tu kega karathiĩ wega kamwe.
0: Aca gũtirĩ kaũndũ kamwe kangĩtũma tũrĩa twathiaga no tũmaũndũ twa Mwathani no ti tũmaũndũ twa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.
1: Okay.
0: Ngwĩraga twaingĩra thĩinĩ wa security gatonye yathũkire nĩ ĩgĩthũka ĩtanathũka ĩgĩthũka rĩngĩ. Ta rĩu naigua ngathĩti ĩrĩa watũtwarithĩria wega rĩgathiĩ athiĩte mĩcemanio ũya nĩ 24. Yothe agatharĩkĩrwo na gũtirĩ ikinya rĩrĩa ũyũ. No nĩ ũkuona andũ a mũrengo ũrĩa ũngĩkwaria mamaria gũtirĩ mũndũ ũramatitĩrĩra. No andũ angĩ maroneka ta mĩnja wa thirikari waria ũkandĩkĩrwo marũa. Na ngwĩraga thirikari ĩgĩthiĩ maũndũ macio mothe gatonye tũgĩũka maũndũ marĩa basic maya megũkũthĩta rĩu thikũ nĩ thikũ ciraingĩrwo next week. Nĩ ũkuona thĩna ũrĩa wĩkuo. Na ngwĩraga na ngũcokagĩra maingĩ gũtirĩ mũndũ ũrongererwo mũcara Kenya mĩaka ĩno ĩna yathira. Na mũcara ũrĩa warĩhagwo gatonye ũkorwo warĩhagwo 10,000
1: Yes.
0: Ciũkĩte irengetwo kũrengwo tarĩu ndĩronire mweri ũcio ũrarĩ kuo nĩ gũtũrerera mathabu ma bũrũri. Mũndũ wothe wandĩkĩtwo nĩ thirikari ndaigue nyingĩ nĩ ararengirwo mũcara ũngĩ. Ndaigue mbeca nyingĩ nĩ irarengirwo ndirarikana ciretwo cia andũ nĩ ndĩronete handũ cirandĩkĩtwo.
1: Hena marengo merũ?
0: Hena marengo merũ marekĩrirwo mweri ũcio ũrarĩ kuo ndĩramarika ndĩramonete handũ mandĩkĩtwo. Mũndũ wothe wandĩkĩtwo nĩ thirikari nĩ aranjirie kũrengwo nyingĩ mbeca ingĩ okorwo rĩagwo kuma ngiri ratari. Ena ngiri iragirie kũrĩa ngoko rĩa gũcito tewe nĩ na kĩndũ ngiri na maana matano ngiri iragirie.
1: Icio ndigwĩte nĩ cia
0: kĩĩ? Nĩ karĩtwa kau karora nĩ cia andũ. Rĩu gatanyi ngwendaga gũkwĩra no na kuma rĩrĩa wandĩkirwo gwa kanene. Keno na ngwĩciria no na mũcara waku ndũrĩ wongererwo ona teni ona ĩmwe.
1: Angĩo nĩ kũnyiha ũnyihĩte?
0: Ĩ na ĩndĩ tondũ ũranyiha ũguo rĩ na woka mwena ũngĩ mahũthĩro nĩ kwambata mambatĩte igũrũ
1: biũ. Sure.
0: Niĩ njũĩ ngĩthiĩ gĩkũyũ kana ngĩthiĩ rĩmuru he mbeca iria ndĩrarĩhaga fare. Raisi ndĩrarĩha fare igũrũ gũkĩra ũrĩa ĩrarĩ. Indo cia nyũmba kuma nginya kĩbiriti na ngwĩraga ũngĩenda kũmenya bũrũri nĩ wathũkire raisi ta ũingĩre kĩoro gĩa kanjũ. Niĩ ndatũrĩte njigĩte citiongereirwo.
1: O nginya kĩoro?
0: Na nĩ ndĩramakire mũno kuona gwĩ kũndũ nginya cioro cia kanjũ rĩu ciongereirwo. Kũmenye bũrũri ũyũ nĩ mũhiũ biũ gatanya atĩ we mũcara waku ndũrĩ kĩndũ ũrongererwo. No mahũthĩro maku nĩ kuongererwo marongererwo. Security nayo ngwĩraga. Ngwĩraga ũkĩambata ũkĩgera haha mũthigari. Twamenyerete nginya thaa ithano cia ũtukũ hakoragwo na jamu nĩ ũndũ wa andũ mapakire ngari maihũria nginya bara. Thaa ici niĩ ndiũĩ kana arũme nĩguo twagũrire.
1: Nĩ ũkũgũra.
0: Hau ũkĩhĩtũka nginya thinacara ndũkoraga andũ na wĩ mũira ndũkoraga andũ hau ũkoraga ngari ta igĩrĩ andũ nĩ metigĩria aingĩ manyita hingo ciothe tene.
1: Either guoya kana kwaga kanyamũ.
0: No ũtarikĩrwo ororo rĩmwe ũterĩgĩrĩire. Wone wakorwo nĩ ngari ĩtarĩ namba. Kamũira ũkĩte mbu nĩ nyitirwo nĩ ikirio thĩinĩ na nĩwonete andũ amwe manyitirwo nginya thaa ici tũtiũĩ kũrĩa matwarirwo.
1: Sure.
0: Waingĩra thirikari nakuo ndĩrakwĩrire ti kwĩyugithia gũtirĩ sandĩ gũtarakorwo na harambĩ. Niĩ ndĩ mũira atĩ niĩ gwitũ nĩ kũrarĩ na harambĩ ya mami witũ.
1: I know by the way.
0: Na rĩu ningĩ ndagĩka ĩno tũraria nawe sandĩ ya mũrira atĩ kwĩna harambĩ ya mama witũ ũrĩa ũraigĩte mũtonya akĩgwĩta ũretwo Njoroge kana itho wa maitha wĩ haha First Avenue. Nake mũrira atĩ ena harambĩ ya mũtumia wake e mũrwaru ngoro nake mũthuri nĩ mũrwaru kansa. Na saa gatonyereke ngũre tũiguaga ciekĩrwo anga nĩ ĩreka. Niĩ ndĩ mũira saa niĩ ndiũĩ ĩrutaga wĩra kũrĩa. No nyende mũndũ ũmwe tu ũkũhũra thimũ rĩ atwĩre ũrĩa saa ĩrĩa yamũteithia tondũ niĩ ndionete ũteithio wa saa handũ. No ngĩona harambĩ icio ciothe gatonya igĩkwo rĩ harambĩ hĩndĩ cirathirĩte hingo ya kĩbakĩ. Hingo ya kĩbakĩ ngwĩciria andũ aingĩ maigĩte handũ harekwo harambĩ. Ona hingo ya Uhuru gũtirĩ hingo niĩ ndaigire itũra ritũ rĩna harambĩ. No thaa ici nona ũrĩa harambĩ cicokete. Gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ mwega gatonye no twĩneanire moko-inĩ ma Ngai. Na ũndũ ũrĩa tũngĩka gatonye rĩ njiguaga kanyau gagĩtindĩkwo gakinye kona-inĩ wega rĩ nĩkeyũragĩria. Rĩu tondũ twĩ kona-inĩ rĩ kwĩyũrĩria gwitũ nĩ ithuothe tũnyitane na twarie na mwario ũmwe.
1: Okay.
0: Na twarie na ruga ĩmwe.
1: Okay.
0: Nĩgetha tũrute hatĩka-inĩ ĩrĩa tũrĩ. Thengiũ mũno. Mũgĩe na cinjĩra coconut. Nĩ kwega mũno.
2: Kwagĩrĩte mũno.
0: Asante sana ngai nacunjĩra.
1: Thengiũ. Kaboro nĩ mararĩ na harambĩ ya mamu wao. Tondũ akoretwo e mũrwaru kwoguo akĩaria ũhoro wa ciana
2: nĩ aramenya ũrĩa araiga. Yes.
1: Nĩ aramenya ũrĩa araiga. Hello Kameme.
3: Hello.
1: Yes sir.
3: Kũhana atĩa mbeca gatonye?
1: Gwĩ thayũ gũkũ? Wĩtagwo atĩa?
3: Niĩ njĩtagwo Nyanjui.
1: Nyanjui?
3: Kuma mwena wa Burnt Forest.
1: Oh, Burnt Forest. Mũikaire atĩa kũu nĩ kwega?
3: Gũkũ tũkũru.
1: Okay, very good.
3: Ego gothukaga matuko mathiathia.
1: Ui, turaho yanka ikutikaga githuke. Utigo thuka.
3: Rari thaici, thaici ni kwaga fio.
1: Ah, good.
3: Twina thayu.
1: Bururi urathia atia?
3: Bururi ugoti mwega. Tondu kindu ta ciringi ikumi ona itayathire kwao.
1: Ndayathamire?
3: Ndayathamire. No maundu macia, kwi rumwe guku gwitu ciathia ukaigua ucio ni ateithika. Ugathi ukaigua ucio nake ndanateithika.
1: Koguo ndimenyagirwo ni wiriteithia? Ithiana mathituka.
3: Ithiana mathituka.
1: Okay, okay.
3: Ithadi muno.
1: Nidakena ithania Band Forest. Nariga sha ithiana mathituka. Actually, kiundu giki gia gutuika ati niki ati maundu mege ugima wa mwiri ni unpredictable.
2: Tamweri utuku.
1: How ni hamwe ha haria andu maroiga ti hega.
2: Yes.
1: Yes.
2: Eh,
1: kiundu gikinyaniru. Ne ati you know. Ne owe for sure dole na gaja ni kio gokora.
2: Yes.
1: Yes.
2: Eh.
1: Baru ugenyu wa soda.
2: Eh.
1: Ya Coca-Cola.
2: Eh.
1: Ne owe mushamo ayo.
2: Eh, usamate.
1: Eh, dogo kora wa mothe irasha mo aurozi okore egisha mo.
2: Eh.
1: Eyo neyo itaguo quality.
2: Yes.
1: Neyo itaguo standardization. Yes. Ati ne owe. Yes.
2: Yes.
1: Ono kegura ni unamenya uranywa ki.
2: Eh.
1: Eh, ushoke wigwe ati ha mudo wale hiru giri dhano. Ena cancer osio gene ale hero giri 50 o himona cancer wakirigo kai
2: ana yani shera kumakia ukira murimo wakinya thibitali.
1: Anyway, hello Kameme. Yes, tukithie na mbere na nitukwe ya thimu yako rorenge namba ni 0702 9 6122.
4: Ne tha emwe na dakika 30 na mugwaja madha ukimenyithio ni Stan Big Bank family business erefata na tolithia irarehe faida tu oro muthenya matua maingi megie wigithia na kwadadu kan macenjagia na kunene legacy ya family Stan Big Bank niwe muruna uria urafatara niguo gutherema kuhota gufanga maundu megie succession kumenyerera family legacy urugamiriri mwega ukuria na kwadadu ra biashara kugia capital kunyitanira na gutherema Sherera uhoge rwa Stan Big Bank rurero gukuhera irie kana usherera website www.stanbigbank.co.ke/family-owned-business. Stan Big Bank, where family means business.

0: haha ono kiambereria hena calculator ni uguthie wiru ati waiga besha siaku na hemu ndugaga besha kamajika kanini oro mweri omweri hemu ndugaga ndigaga oro mweri oro mweri no hemu ndugaga ke jikie kimajika kia besha de nacio ohoro cio ndiganirwo niguo ni umenyaga wale kia ukaneo besha isi kuguri ni ithavu koragwo ui kaka reka ndu very predictable na besha irio kaneo ndukahe ongano gikirokia okolia wa kigina giaku gutire maundu magoka kugo ni kiundu guaranteed ati wirwo economy rari juru wirwo kurari na thuka thuko ciage mugutire maundu macio mothe muftaratara ine to naike wi mwega ati one mutaratara secure akumana na maundu maria mokaga magathigithia maundu maria tungiuga ma kawaida makiria ne ati o hindi no no racoka ukongererwo life insurance kungikinya ati ni warwara kana kungikinya ni wacemania na kimutino giatuma ure mone kuruta wira kana wira ni wabutwo watuika retrenched koguo family yaku ni ngitire kungiuka maundu ta madwari kana maundu ta ma gukorwo ati kaundu urekaga riu ndurahota gugeka okay koguo aria na kabuni ino ya Sunlama Lions negeda utaririo ohoro wa mutaratara uyu wa Flex Future Plus na orege gutaririe ati andu aria mohegerire maundu maya besha matigaga sikarite oro uguo tu besha wigite sikarite oro uguo iyo ni hathara urathie tondu besha uyu gutire wira munene rakurutira miki handu ta haha ethie na mbere na gociara na reke ciringi yaku ikurutire wira rio reke ciringi yaku igucaririe ciringi iyo ingi koguo aria na kambuni ino ya Sunlama Lions na baya kumakinyira ukwandika kiugo flex iyo ni message ugutuma kuri 20502 20502 ando aigana eri kana turatangathiria andu aira no muthi andu eri nitugukorwo tukimanengereria o mundu ciringi ngiri ikumi ngiri ikumi na ngioka ni ngukwira uria ugwika reke tucoke uhoro-ini uyu twi naguo na
1: tutanacoka hari kiugo wanjira tutarĩrie raine wanjira mundu maita maingi angĩhihinywo gĩthũrire kana aringo gĩthũrire atĩ atuaga kĩ
0: thakame
1: rĩu ĩyo ndĩtagwo thakame ĩtagwo ikoya
0: thakame ĩyo mundu angĩgũthwo
1: ndugaga nĩ atua thakame aca ndugaga nĩ aratuire ikoya rĩu ndĩndaigwo kĩnja atĩrĩ mundu ũcio ndaiguire atua thakame aca ti rĩu nĩ ikoya nokerora rĩ atuĩka thĩri marĩ kĩhiga ĩkomaga ĩtagwo ikoya nĩwanaigua mundu akĩrwo ngũkũgũtha ĩ gũtue kĩ ndaiguaga ũguo
0: ndaigua ikoya
1: kũgũtha ũtue ikoya ikoya nĩrĩ
0: kĩu nyitĩte na guoko rĩ nakĩo nĩkĩo ndaigua weta rĩtwa rĩngĩ nĩ tondũ ndĩkĩũĩ gĩcuthĩ
1: nĩguo nĩ ũgũgĩta gĩcuthĩ no gĩtagwo gĩcuthĩ kĩ ng'ombe-inĩ kĩ muoyo no rĩu kĩarĩkia kũrutwo na kĩharĩria ũguo na gĩgĩtuĩke nĩ gakũnyitwo nĩ mũthuri ndũngĩugaga anyitĩte gĩcuthĩ rĩngĩ ugaga anyitĩte gĩkore
0: gĩkore
1: rĩu gĩkĩ nĩkĩo gĩtagwo gĩkore nĩkĩo ngore tondũ ngore nĩ tũtũgwĩ nĩtwatukaga logo twatuĩka na rĩtwa rĩu rĩngĩ nona tũtũgwĩ ndĩanyitagwo nĩ ũkuga nĩ miunge
0: o miunge
1: rũgano twaganaga rũkauga atĩ nĩ niĩ ngakĩgunyũ kĩrĩkũ kĩminja miunge nĩ kũrĩ kĩhuruta kĩaingĩrire nyũmba kĩhuruta kĩaingĩrire nyũmba ũguo nyũmba yarĩ ya njogu ũkĩgĩrwo nyamũ mwene akiuga gwakwa kwĩna kĩndũ kĩnene mũno kĩraria ĩkorio ĩtagwo atĩa nĩ niĩ gĩtũĩ no nĩ niĩ kĩminja miunge gũkĩgĩrwo nginya njogu njogu nĩ yaiguire kũrĩ kĩndũ kĩngĩ kĩnene na nĩ kĩminja miunge ona yathire mũno no kĩminja miunge koigĩroka kũrio nĩ kĩhuruta no gĩkwara gĩgĩkiuga niĩ nĩ niĩ kĩminja miunge rĩu miunge miunge nĩ gũikia indo tondũ nĩyo ĩno gĩkerwo nĩ kĩramĩmĩnja ĩkamakia andũ mũno
0: ndarĩkaga karũgano kau
1: gakĩminja
0: no twagwetaga kaũndũ tofauti twĩga anga nĩni angaũa anga ndĩaga marĩ njeni tae tũcoke haha tuma ha mwana gĩciarwo mũthuri werĩ
1: agwĩkaga atĩa
0: ithe wa mwana ũyũ
1: nĩguo ũyũ nĩ ũnyitanĩri wa mũndũ na mũka nĩ tondũ kuma rĩrĩa mũtumia ũyũ ahithirwo ihu nĩ mũthuri ũyũ rĩkũrĩte marĩ onake o makĩarangagia magĩteretaga magĩkaga atĩa no harĩ hĩndĩ ndaugire atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kahinda ka mũthuri kũreka mũthuri mũtumia arere mwana ũguo nĩ kũrĩ hĩndĩ matarĩkorwo nake kũrĩ hĩndĩ matarĩkorwo nake kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa wale hule.

0: ndwagite ndirarikana thini ifukuria Mathayo chapter number 5 kuma muhari wembe kinya 13 mariko magai matwiraga about the 10 virgins airetu aria maria thingu airetu ikomi mariko magai mugaga ati maria thingu othe ikomi no the ikomi ire mari na matawa othe ikomi ire ni metagirira muhikania othe ikomi ire nimeharagiria nigetha muhikania oka macomoke mathima kamutunge no ni ngwenda ririkane othe ikomi ni hari na atano magite kindu othe atano matiare na maguta mwathani atuigwire tha riu ni twakinya handu twagayania tondu othe ni 10 virgins othe mena matawa othe ni muhikania metereire othe ri mari ikomi ri meri nde kwamukira muhikania no atano matire na maguta Gayero tuigwira tha.
1: Amen.
0: Nirona ni ta mundu utakinyaniire. Deri andu gukorwo cini atiriri. Ni ta mugate muheu mwena umwe. Na mwana umwe ti muheu. Gayero tuigwira tha.
1: Amen.
0: Anikio mundu afataraga guthondekwo. Uruguo wega. Mugate afataraga guthondekwo wega ugekirwo maguta. Ukahia miena yeri. Mareka magemu thini fikuri ya Hosea mugwanja muhari wa inyanya. Ate mudo gwetwo Ephraim ahana mugate muheu mwena umwe ngai atuigwire tha muno
1: amen
0: faulu ndugakorwo wi mundu muheu no kwe mwena utari urahia nona na dreri ya ndu safasi nigethe rugike itokorwo kindu kiega igeragira process ni muno safasi kinya mutuwa ni uhara gundi ni mutumia
1: na ukagaragario
0: ukagaragario nigetho hie
1: na ugakunja kunjwo
0: ugakunja kunjwo kugu niro na muturio ugianagio nigetho tuike kiria kirendekana gituike ugacoka gathi haria mwakiine kwanja mugarurire wa safasi niguo hatari tondu kimigarurira uguo uguo ndu magona itheru no nginya wabi urore no choke
1: no kumirigitha ni no nginya Weta wakuligitha, kufirele kihari ya rogeo hindi.
0: Kufirele kia.
1: Nigethe hea piyo.
0: Kome hiyo liya.
1: Nigethe nyita mwaki.
0: Nigethe nyita mwaki. Enda, nini dola kagona mutolera wa mudo, nigetha gaya hota kukuheana, kuthi yoga tukate. Nogi nyokoro wa mudo wa hea wega.
1: Oh.
0: Gaya sure. Ato igwiretha.
1: Amen.
0: Ogirona fauru mutolera waku, todoro watu wera litochi yaku, haria umete na haria gaya ukinyeti. Niyo shama niti ya nagudi, ukagutha guthwo nigetha utuike kiria ngai arenda gugutua okay sometimes ukaigua ihi ni ndikwenda kendigana na maundu maya no ngai agakwira coka to no nginyohie kinya haria urenda niramenya kwi hindi mundu wa ngai athumburagwo ta bigijie kirio ni kihi
1: Tanuko la kugaruria ranio.
0: Bigiji yake. Etanuka wega tanuko na kuhede bigiji ego ikyo kinyanaja.
1: Kaumiweka.
0: Igacoke ikare odiki.
1: Na karuzwe kaiwa hando kiambekirie. Ezo akimezokie kanua.
0: Bigiji yake.
1: Nereka giyanayo.
0: Bigiji yake yona mwaki.
1: Reka giyane gutwikane gwatuka kana ni ora.
0: Kana ni ora.
1: Ema de kagiririo gitandaine usine
0: ono go ikagio jaguo ri bigiji korogo yeside ni arikanio nayo ya huhu igacoka igatathuka igacokio
1: aha
0: nigothondekwo kwedi ukigariura nio ta bigiji yake hi muturira wakuri tuhe makiria No riri kiriria kinya hindi ri twika wakuhia wega wahia wega ni ukuneyanwo wahia wega ni ugutungatira ngai ngai turo twigwira tha
1: amen
0: githi kurikiriria ri he muthuri umwe wa misite kindu muno for 38 years thino wa madiko ini na jesu amukora hare gathima ini madiko magai mugatire akimuria kiuri kiari kega muno muthuri uyu ni ukwenda kuhona Todo nio ni rehe kindu agite. Na ikarite githimaini giki miaka 38 todo he kindu agite.
1: Sure.
0: Ni ukwenda kuhona. He na opportunity ni ukwenda. Kiya tuigwiretha.
1: Amen.
0: Rushindiro umuthe karatu kwa umuthe ri. Ni hari kindu urenda. Mwathani arugamite arakuria. Ni ki urenda. Ni ukwenda kuhona. Ki ura miss ni ukwenda ngunengere. Ngai atuigwire tha muno.
1: Amen.
0: Tondu he no ndu mwathari ndakwaria igurura

0: turaine yitu arori atiriri niki kiu kiagite muturaine waku ni ukwenda ni ukwenda mwathani aguthondeke ni marriage yaku ina thina niguo ni tuona kanithaini ukiina wega I tokorwo marriage yaku ina thina Yetu igwire da muno.
1: Amen.
0: Yura menye de hede mwenderederi andu atiriri. Ni kuri muhunjia waragia gakenia andu gakenia andu kanithaine but Monday akabia kurira.
1: Mhm.
0: Eh Monday ni kuri ararira. Na no urakenagia andu. Thikiriria hana ni kuri kedirarikia. Then if kuri Revelation chapter number 2 verse 1 to 5. Ni hari ndu metagwo kanitha wa Efeso. Kana na rugenge Ephesus. Ephesus. Mhm. Adwa yari mari adu merutanagiria muno marutaga wira wa hinya muno na ngai akiona adwa ni merutanagiria muno adwa ni akiriria muno to ni kuredwa akiriria
1: mhm
0: adwa ni maregete adwa ria metuwaga arutani ama na mari arutani ya maheni makirega those false teachers makirega makiomereria makirega arutani morutani mari amoru Magetweka disciples. Nobody can move at trade. Nemo atigira where Doria Waki ability on a mono row. Muria Dwega mono. Muruta Nageria. On a mutira guatanero. Gido Monekiega. Muria Kiririria. Nemoare gira morutani Maria Moru. Nemoare gire doctrinia joru. Mukirega. Maudo Maria Moru. Namutihagia. But. Odo gumoshukira. Ne mwatigire wendo uria wakiambiriria. He kindu kemisire mitroine yanyu. Ni kuri andu faru ngithi kurikiriria atiriri. Mari ega muno maheanaga muno no he ne matigire wendo ucio. Ngai arauga atiriri mwari ega no he kindu mwagire. He kindu mwagire. Ndio karona na mundu acenjetie.
1: Eh?
0: Uria arari agatiga gutuikaguo. Kwa ndira acenjirie na ni mugwitike ndiramenya ndu makomahana. Mwiti kiri. Beu ni kukangana tu kukangana na inywe. Duki tulekele asa. Demule keire kini tuwe kwenda li. Nikuwa nagu senanera.
1: Mwadumau.
0: Demule keine no dhimu. Tika li inasio. Tio dhila muke hula. Nikuwa nagu iwa. Nota idio anjidi kwenda. Nui niki. Heke dukia njiha. Zini wa mbuto ina waku. Todo faro duge tura wewika. You need fellowship.
1: Sure.
0: Nura fataradu wariagi. You need your brother. You need your sister. Nura fataradu wa shio. Nura fataradu wa itura rianyu. Nura fataradu wa kanitha wanyu. Duge tura rogwe hemu tumio mwoka kwa jiratiri bishop. Nije tikiria. Donja grufi ni azuri. Nidi hota lana atumia. Nidi mahotaga. Kamuri atiri luri. Togo ikatea. Juwiri uratumota atumia. Wena adhikati. Mwere wakuno atumia. Ugo toro kwa duri kwekatea. Tedi matira hotana. Na matika hotana. Something is missing. Heki do kiraga. Haga taka tinewe kido kiraga. Gayero tu igwira tha. Todo kido kiraga. Mwadhani ni akuruta wira.
1: Amen.
0: Onare medhi vitari utuko omode. Mekuwa todo kwe kido kiraga. Heki do kiraga. Mwere ini waku heki do kiagete. Dure dhayo. Dure nage keno. Heki do kiagete. Kiu kiagete ni kio toko hoera utuko omode.
1: Amen.
0: Retu inedia jesu.
1: Amen.
0: Mwadhani dago shokaria gatho. Todo wene we gai na gotrio gai yogi yohana tawe. Ni kukumia muno na kukoshe. Tone joe. Wio turaga kuo oda makete. Matuko mothe. Leto wale kumoda nilone neha. Nio tu kenetie. Todo hiria tuwa kweta leto wale yaku. Maudu manene ni mahanikaga. Leo ni kule maudu tuwagete meturene ito. Agene ya honoki matane na hinya. Agene ya honoki. No matire na kiri giriro. Dago hoya mwadhani omothe mekira hinya otuko omothe retu ni ya Jesu. Agene thibitari ni mari ngai wa matune dahoya kuhona igora miturire yao. Ni dahoera family ciothe uigua na thayo retu ni ya Jesu. Na kiore ora fatara kiama araigua te heke ndwagete muturine wake. Ngai wa kwa dabararia guoko kuria mararia marathikiriria radio aria me kuria Facebook dabararia guoko ngai wakwa damahoera kirathimo damahoera otugi muingi kiu magite mwathani mahe retu ni ya Jesu idagochokeria ngatho na dakonanaye todo we ni we ngai datiganeria mafataro mothe moko ni makumwathani omothe mwathani na mathiri maria twinamo ona maundu mane matugetirie hinya na kwaga wira mothe nda matiga gukine gwaku eka kwina mundu bene ihoya rugamitie mbere yaku umuhingerie na nigetha uturi ugocagwo ritwini ria Jesu nikio ndaho ndacokia ngatho amen and amen
1: amen
0: thengi muno fado ndu akanyaka wahe ndacokia ngatho na dake na muno ni ndu wakwaria na muthikireria wa kameme kayuka muingi utukwa umuthi na ningwenda kumwira maritwa makwa ni njetagwo Bishop Pingure kuma kanithaini wa Hope of Life Family Church githurai mono 45 kuni kuondungataga na Jesu ni mwathani thini wa ngoroini yakwa ungienda guka kanithaini gwitu ukifatara mahoya kana ungienda guka ibada ya muthenya wa rucio gwi Sunday date 23 na tuko gwa date 23 mundu wothe utahotire guka anniversary mundu wothe waremereirwo mundu wothe wendaga gwikondo ndahotire gwika muthenya ucio twina kanya kage muna ngoro ngiturahingurire andu othe ikona kuna kirathimo uka muthenya wa 2023 na ngai ni agaturathima ungenda guka kanene gwito wa umagithura ira round about wa ikuruka haria kianda ni hari thibitari itagwo penda opposite ni ukuna footbridge ya kwareri footbridge yukaga kinyangiti ni ya kanitha na mundu wina ngari athia goro haria mbere ni hakoragwo na petrol ya Shell gas station we hau ukwigira uke kinyakanithaini gwitu na no uri mundu wa nduthi kana mundu ngi owothe Hope of Life eko kana kuria Bishop Pingure ahujagia ahujagia ko no kurehwo karehwo na ngai agiturathime namba yako ya thimu ni 0721 116644 0721 116644 na faru uwe gugwetete mundu ngienda tuthie tuka feed andu arĩa makorwo kũrĩa street ini tugathi muthenya wa Wednesday niguo ngeka birthday yakwa naguo tukanyitanĩria wĩra ũcio wa charity work tũrugĩre andũ a street families tũmatwarĩre nguo tũmatwarĩre iratũ tũmatwarĩre kĩrĩa kĩngĩ ngai agatũhe ũngĩtũrehera Sunday kana Monday kana Tuesday kũrĩa kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church nĩ tũkamũkĩra na ngatho na mũndũ wĩ kũraihu no wende kuhena shiringi igana rĩmwe kana magana meri kana matano kana ngiri ĩmwe kana uge ni ngũgũra mĩtu yothe ĩrĩa ĩkarĩo muthenya ũcio namba ya thimũ kana ĩrĩa ũngĩkĩra na Mpesa ni 0721 116644 na ningĩ nĩ tugaga atĩ mũteithia wa mũthĩni nĩ ngai agwatagia ngwatio ũka tũikara na andũ acio ona mahana ũrĩa mahana nĩ njũĩ ngai nĩ agatũgaĩra kĩrathimo
1: amen
0: in Jesus name
1: amen
0: amen
1: thank you so much Bishop Pingure agĩcoka kũrĩa kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church
0: yes
1: ũkamageithia mũno
0: nĩguo
1: na nĩ andũ a bata nomĩrĩ ndĩmendete mũno aĩndĩ mamicĩte mũno
0: wow
1: na no tũgũka rĩngĩ na makdi
0: faũrũthondeka
1: gũka no tũgũka na nĩ matũkenirie mũno yani gwakinya nginya nĩ kĩgoco
2: nĩ andũ ega
1: gũtirĩ kũrora mĩaka gũtirĩ kũrora ũrĩa wĩikarĩte kana wĩna athuti
2: kana ndũrĩ nĩ athuri
1: ndamona kũrĩa
2: rĩbora gũra gũtirĩ mũkoro rĩ ndamenyerere ũmaaruo kũu
1: nĩ makũu gũtirĩ mĩaka gũtirĩ kĩ ũguo nĩ andũ ega na nĩ andũ a bata mũno na agĩcoka kũu ũkĩmageithie mũno
0: ngũmageithia mũno na wathondeka mũthenya ũcio we ndigũkwĩra nĩ ũrĩkũ rĩrĩa ngai egũkũhe ihinda karibu sana
1: asante thank you so much muthikiria kama mimi kayo kama igire ugo chi hadete tha mugwanja ina dakika 22 tha mugwanja na dakika 22 mudogo to mark d mwe no ryo ngigona ni efanga anegetha rutu kunengereria kigoco kimurutio kugo ndo gaikare hara na mitabo na tshoka to kulidikanie tori ona besha kore wasta 447 hash kutukulire box ni irada to kwihota nina ndo muhuthu muno ahinya star 447 hash urahingurirwo to box tutada to ugashagura kamwe
0: yes
1: na kama kawaida bonus sirio kuo
0: nego
1: andu magana matatu mudo ngiri emwe andu igana rimwe mudo cigana
2: ngiri ithano
1: na andu ikumi mudo cigana
2: ngiri mirongo itatu itatu
1: iyo ni bonus na jackpot ni kuma ngiri mirongo enana nginya gicirigi ngiri magana matatu
2: yes
1: igira thini ya thimu yaku ro riu geria munyaka waku star 447 hash tuketu kunegereria besha

0: Asante sana. Egore buru urere koragoro rumetio. Ah, na hau nejigua rhythm ya mundu ugwito wa Njohi.
1: Aha.
0: Njohi ni kana ni umwe. Wa Njohi wa ngita.
1: Na ucio no kumuigwa.
0: Ai.
1: Aha.
0: Nyimbo cia akorino ri.
1: Aha.
0: Ni ahuraga ngita.
1: Aha.
0: Na ni muthuri mwega muno.
1: Yes.
0: Soro ndiye kana ya thakito. Ino ndiye kana ya thakito ni. Ino ndiye kana ya ri ICC kana ya mundu ugwito.
1: Aha.
0: Murefu.
1: Ma ehute tio.
0: Desiregi ni murefu.
1: Ehute tio ega. Na murefu nerega gututigai?
0: Ee, murefu nerega gututiga.
1: Me utagia wega muno.
0: Ee, ni ahutagia solo yo wega muno.
1: Murutho ucio nake huruka ri. Ni atigire wega wake.
0: Ni atigire kaundo.
1: He's still alive.
0: Haya ne tha mugwanja na nuthu na nguririkanie bonus no kuneano sirane yano.
1: Na kaundo ni kahuthu muno ni kuragwa *447# hash.
0: Jata.
1: Jata inya inya mugwanja gakathi.
0: Nini?
1: Nini? Kari kio horosio. Kana kareri.
0: *447# hash.
1: Yes.
0: Na kuria kwihotana na niundu muhuthu muno.
1: Niguo.
0: Ni amwa hinya *447# hash.
1: Aha.
0: Urahi ngurirwo box ithatha to.
1: Maundu baka meigite.
0: Wira waku munene no gucagura gaka.
1: Yes. Kamwe tu.
0: Na ka box ka kamwe tamaka no gucagiria muturira waku.
1: Na koro ndu gucagura karia kararia ni ukureherwo oops umenye ni riku yuma no rito.
0: Eni.
1: Eni.
0: Ka box ka kamwe.
1: Aha.
0: No akoroga kuite ngiri magana matatu.
1: Ndoga cenjie muturira waku othe.
0: Ngiri magana matatu turari uhoro wa mbeca ukiajiriria nacio kaundu na gathereme.
1: Niguo.
0: Wewe ndete kuriithia mbeca ungiajiriria project ya kuriithia nacio.
1: Yes, yes, niguo.
0: Ndete kuriithia ngombe kana ni mburi kana ni nguku.
1: Niguo.
0: Isio na iti mbeca nini.
1: Aha.
0: Isi ni mbeca wewe singigukwamura.
1: Ni mbeca njega ungiambia wira kana utindike wira uria wiho. Na ni hindi arutwo marorete gucokia thukuru.
0: Ini.
1: Rui haha niho.
0: Kugo maundu ni maingi muno.
1: Shopping, school fees.
0: Maundu ni maingi muno mabatarite mbeca.
1: Uh-huh.
0: Na kwihotana na ndakwira ni undu muhuthu muno.
1: Niguo.
0: Ni amu urahihinya *447# hash.
1: Niguo.
0: Ukureherwo box ithatha tu cagure kamwe. Bonus lilikana.
1: Niguo.
0: Andu magana matatu marekirirwo mundu ngiri ngiri ngiri.
1: Yes.
0: Ngiri ngiri ngiri. Mm-hmm. Niguo mbeca ni nyingi. Ungiaga ukorwo wi umwe wacio magana matatu ri.
1: Niguo.
0: Andu igana rimwe
1: o mundu ngiri ithano ithano
0: ngiri ithano ithano ithano.
1: Yes.
0: Ugu ngihitie ngiri no ikore na ithano.
1: Aha, na wahitie ithano
0: wikore wina ngiri thate.
1: Ngiri thate
0: neyo ni bonus tu.
1: Bonus peke yake. Jackpot ireho.
0: Ni ukarorwo ugu na macini igakorwo ritho ria tha kana ni uthakitwo maita maigana.
1: Karigwo ka bonus ka ngiri thate
0: kana ngirwo ngiri thate
1: na no urie bonus na urie jackpot.
0: Jackpot.
1: Yes.
0: Na bonus. By the way,
1: niguo
0: tau last time ni ririkana he kanda yahotanaire bonathi. Arire bonathi ya ngiri thate. Agicoka akiria ngawanu
1: fo. Jackpot riu.
0: I jackpot.
1: Koguo no urie ciothe.
0: No urie ciothe.
1: *447# hash.
0: Ta ki imagine.
1: Aha.
0: Wigirire. Kage okage ka bonus ga ciringi ngiri thate.
1: Wacoka jackpot ga kuba thutha.
0: Ya ngiri magana.
1: Matatu. Matatu ma mirongo eno.
0: 330.
1: Hey, kaudo kaya mono.
0: Anjira Saturday yaku ingikorwo ihana ati.
1: Na kwambia Saturday in style.
0: Koguo tuingire kuria.
1: Niguo.
0: *447# hash. Na tukwira ithaa riri.
1: Niguo.
0: Ni ithaa riega.
1: Mono mono mono.
0: Tondu ga traffic gethi.
1: Piu.
0: Ithaa riri mutiratengerania mono.
1: Gutiri andu aingi.
0: Ithaa riri hatina andu aingi. Kuria andu mambite kuigirira kuigirira uguo. Nginya mari ukira githakire githakira.
1: Niguo.
0: Koguo ithaa riri ithaa mugwanja na riri ingi.
1: Yes.
0: Mweke waku wa kwihotanira bonus na jackpot.
1: Wa igoro fiyo.
0: Because igoro mono.
1: Yes.
0: Kuigira kore wa star.
1: 447 hash.
0: Ogari munyaka waku. Ya mutuko wa mothe.
1: Niguo.
0: Ata okoro ari utuko waku wa kwihotanira cash.
1: Maudu moke meigite wega.
0: Star 447 hash. Tarida ari ni box ire kore ora igwira.
1: Number 4.
0: Aya,
1: katagari. Number 4. Na dida gari number 4 by the way. No mothe okore mwe.
0: Haya, 4 and 5.
1: Where
0: na I get your 5?
1: Na ni get number 5 tu na koko wa diya te.
0: 447 hash. Ega kurela chagua box moja. Pate ushindi pap.
1: Na chagua ile box moja basi.
0: So runi tu igan ni da gari ya 4.
1: Na ni get number 5
0: eh? Number 4. Box number 4. Complete the transaction. Kadehera jekre pini ya mpesa. Elare gashirigi mirogo inana kieda peke yake.
1: Peke yake.
0: Me pini hau. Veri ya 6. We, kuede miyuge.
1: Anole, toera.
0: Kuedua kume nyere korogo mutue.
1: Siya kuwa bia ni toe. Rĩu ici ingĩ no ũrĩ tũhe ũhoro ũcio.
0: Ĩndĩ akwĩra.
1: *447# yoka cigana.
0: Ayo magana mũgwanja. UHMG 13.
1: Nĩguo.
0: T bra bra bra confirmed. Ndĩrĩ maũndũ maingĩ.
1: Karĩ cigana icio?
0: You have received 700 from Jazanet Limited.
1: Nĩguo. Hau nĩ hega we.
0: On 22nd.
1: Yes.
0: August 26 at 1:34
1: a.m. Wow. Sawa rĩu. We maũndũ maku nĩ meiga.
0: Ĩni, nĩ ngũkwĩra. Kũhutia ũguo.
1: Wĩ sawa.
0: Ĩ sawa. Ũguo niĩ ndatigia hanini hetũke na kabonus ka ngiri ĩmwe kana ka ngiri ithano. Rĩu ici rĩ, magana mũgwanja rĩ, no gũcicokia kũu.
1: Maũndũ makoragwo me mega.
0: Haya, namba 5 rĩ, na imia yakwĩra oops. Oops.
1: Reke njuge no wahĩngĩca no no wega. Ngai nĩ arakuona.
0: Haya, yacoka yanyandĩkĩra message kuma gwa 25142. Yanjĩra congratulations.
1: Wow. Andero, oops. Oopsie.
0: Yanjĩra congratulations. Thanks you for supporting Lotto Bora. Chukua control.
1: Very nice.
0: Ya uchagua namba 4. Noro box number 3.
1: Yara uga atia.
0: Leo haiwa norito.
1: Ya ugeada shigana.
0: Box number 3. Yuma na 180.
1: Aye ya.
0: Na uwe na uwe. By the
1: way, ono kehe number 5 li.
0: Na kugeri, na kugeri, na kugeri.
1: Na kuti na boka hekoro isawa.
0: Kugu number 4 li. Yona ni ena maudu mega.
1: Yiguwa.
0: Number 4.
1: Number 4 ni lale ya wegai.
0: Ini.
1: Very nice.
0: Kugu we muthikiriria na weli. It's simple. Uwe isi no desirute, sibesha.
1: No ikole uwe kanasio.
0: Na desizo kieko.
1: Ano ige wera nasio.
0: Ana magana mugwanja ndoki.
1: Asa.
0: Iya, by the magana mugwanja. Magana mugwanja.
1: Magana mugwanja ukigora matumbi ture muabi guthirurukio kiri wira. Yes.
0: I magana mugwanja.
1: Na BST jini. Wewe ibere mo.
0: Magana nyaza buda ni ukuruga.
1: Ai. Yes. Magana mugwanja raketu hi yo ne bia nyige muno. Reke go utire besha ni.
0: Shiringi magana mugwanja ugitarare.
1: Niguo.
0: Ai, ishi ikire haku ukinya bia si mudo wa moko.
1: No ratio nako. *447#
0: Na jira hudu.
1: Niguo.
0: Auguo. Uwari, anaigira kugiri mwenyaka kuna noigwa bonus.
1: Hatiri odogi.
0: Shirigi giri, kure ya do magana matato.
1: Nigua.
0: Na shirigi giri dhano kure ya do igana limwe. Na shirigi giri mirogo etato. Nigua. Kure ya do ikomi.
1: Nigua.
0: Hei. Kegwira sirekere ilio kule kerelio.
1: Nigua kakoka.
0: Yeni taru ka bonus ka shirigi giri dhatere. Leakio nona mudogo eto Francis. Maina ni ekiri roo. Mwologu ito Edward Mushiri.
1: Yes.
0: Ona kinekiri rwa gizira ugwe tatu.
1: Iii. Ni bona adhi kule
0: kere. Kaka bonus.
1: Kabona adhi.
0: Yeni.
1: *447#.
0: Naruni dha mwogwa jena 37.
1: Yes.
0: Jackpot ye hui ugwe tere ili. Gisha okari.
1: Wega.
0: Tuke tukune ngereli ye jackpot.
1: Tobe tumahelu ebo kidogo. Tusoke ngeza maikana malekene. Maudu maa mwode mwoke maige ito wega.
0: Yeni. *447#.
1: Yes.
0: Ndi tukigosha mweno yu.
1: Yeni.
0: Wena ya mweno shio. Okagosha ugwe kidogo.
1: No.
0: Adhimwe haraka ya atu alato waku. Adhimwe yaku. Enda kuri idhariri.
1: Neguo.
0: Nereo.
1: Aya, idhariri baithi tuatikia dakika 23.
0: Idhariri.
1: Na nenyi igimono. Dakika idhato no shugusha jari mtu ulele. E 23.
0: Ane tularora ka grafu hali ule ya karadhi ya kuiratiriri.
1: Aha.
0: Idhariri adenu mabete kwe igirira.
1: Idhariri nereo.
0: Kogu weweli.
1: Aha.
0: Igira kugu shanga muke.
1: Wow.
0: *447#. Idhiru kwa igetu tina kuira.
1: Eni.
0: *447#.
1: Neguo.
0: Box.
1: Eni.
0: Idhada tu. Shagura kamwe.
1: Akire guwa.
0: Okuro ibesha ini.
1: Neguwa.
0: Over to you DJ Mark D.
1: Tuende sana.
0: *447#.

0: hwaiinĩ kwagĩrĩte kwagĩra na ngatho cia mwanya mũno
1: kũrĩa
0: mũthikĩrĩria wa kameme kayũ ka mũingĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria o kũrĩ guothe ũratũthikĩrĩria Kenya na nja wa itoka cia Kenya atũkũririkania nĩ twakwĩra kũrĩa gwa star 447 hash kwĩna mbeca
1: pesa ziko
0: na andũ mehotanĩire kwĩhotanĩra
1: koguo
0: nawe ndũgatigwo na thutha atwakwĩra oitha kwĩna bonus ya ciringi ngiri magana matatũ kũrĩ andũ magana matatũ
1: ngiri
0: magana matatũ kũrĩ andũ magana matatũ ũguo nĩ kuga andũ magana matatũ magũkorwo magĩkĩrĩrwo o mũndũ ciringi ngiri andũ igana rĩmwe nao mekĩrĩrwo mũndũ ciringi ngiri ithano nao andũ ikũmi o mũndũ ciringi
1: ngiri mĩrongo ĩtatũ
0: oitha twacoka twakwĩra ithaa nĩ wa rĩrĩ na twakwĩra ithaa rĩrĩ
1: ndagĩka nĩ ĩmwe
0: ĩyo ĩmwe nĩ yaturũkia na toguo tweka ithaa rĩrĩ ũguo andũ mekĩrĩrwo
1: nĩguo
0: ona ithaa rĩrĩ rĩngĩ
1: nĩ
0: atha inyanya andũ no megwĩkĩrĩrwo
1: na gatrabiki karĩ othe kidogo
0: o ta ũrĩa twakwĩra gatrabiki
1: ĩni
0: ĩthĩ
1: ũguo nĩ itha unacheza kama wewe
0: nĩciarekererio ngiri
1: andũ magana matatũ
0: ngiri ithano
1: nĩguo
0: andũ igana rĩmwe na ngiri mĩrongo
1: ĩtatũ na ndĩna ũndũ itana kwĩra kwĩna njani irathiyo kwĩna trip cirathiyo koguo mbeca ici rĩ cirarĩhwo kuma ngiri thatafa kũringana na thukuru
0: ĩcia
1: ngiri igĩrĩ kũringana kũrĩa mũrathiĩ
0: ĩraringana na kũrĩa ũthomagĩra
1: kũrĩa ũthomagĩra rĩu kũrĩa ndathomagĩra rĩ mararĩha mana marathiĩ ũkwarĩ na hau
0: ciambatirie atĩa
1: marathiĩ ũkwarĩ na hau kuona
0: ĩthĩ twarĩha kĩ 160
1: na he thukuru ĩngĩ itakũgweta nĩ ĩrĩkũ mararĩha 30, 35, 40
0: no nginya
1: acio marathiĩ nginya na ndege
0: na tũgacokeria ngai ngatho by the way ndĩndakuonire news nyũmba cia mohoro
1: ũcio ti ngai mũnene
0: nyũmba ngũrani cia mohoro nginya gũkũ gwa Kameme TV Kameme kayũ ka mũingĩ kĩngwĩre DJ MacD rĩmwe nĩ wega rĩrĩ kũrũmĩrĩra kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhoto
1: nĩguo
0: ta rĩu rĩrĩa kĩhoto kĩagũrwo na mbeca rĩ kũrĩ andũ angĩ momagĩra
1: kũrĩ andũ makũrĩra
0: na kũrĩ andũ mekũrĩra
1: nĩguo
0: no rĩu ũguo ũrathiri ũbuatĩte kĩhoto ũrarega mbeca
1: nĩguo na ndahetwo mbeca njega we
0: ũrarega kũhakwo
1: nĩguo
0: nĩgetha ũrũmĩrĩre kĩhoto
1: that is it
0: na kũrĩ andũ nyonaga matekũmenya story ĩno ũrĩa ĩrathiĩ ta rĩu ndonire mũndũ ũmwe akĩagio akiuga atĩrĩrĩ siume pata mix yako
1: kesi ni anini
0: kesi ni anini gwĩciria meciragia wamĩonarĩ mũndũ ũcio agũkwĩra ciuchukue basi
1: ĩyo yo thiĩ
0: gwĩciria megwĩciragia nĩ ũrĩa wanyitagwo na bairũ
1: kana benjũ
0: kana benjũ kĩrathi-inĩ
1: kana chapena
0: mũndũ agakwĩra ciuchukue ũgathirĩra hau
1: cini yako
0: mamenye he kĩndũ gĩtagwo xbit nyamũ ĩno yambaga ĩkoywo nĩ borithi
1: ona no kwĩrĩ
0: ona no kwĩrĩ borithi by the way MacD ndarĩ aramĩamũkĩra na moko make
1: ndĩramĩnyita na moko makwa
0: we nĩ kũmĩona amĩonire
1: nĩ kũmĩona rĩu ndathiĩ ngonio
0: rĩu after cira rĩ
1: nĩguo
0: nĩguo ũkamenyekana kana nĩ ũkanengerwo macini yaku kana nĩ kũrĩhwo ũkarĩhwo ĩngĩ ũguo andũ matimenyanagia kaũndũ gaka meciragia atĩrĩrĩ
1: wona no arĩkia
0: nĩ ta macira marĩa makoragwo rĩrĩ na gũkũ ũguo rũgongo
1: matuithanagio nĩ athuri
0: matuithanagio nĩ athuri wĩrĩte mbũri ene nĩkĩ o nĩ a MacD haya kĩoe
1: mũne
0: no kũigua cira no ĩingĩrĩrwo nĩ thigari
1: hagatirĩ itherũ
0: nyamũ ĩyo yanyitwo
1: nĩguo
0: ĩthiaga ĩgatigwo kũ
1: borithi ĩthiagwo na igoti-inĩ kuonanio ĩno nĩyo evidence ya ũici na macoke mamenye atĩrĩrĩ
0: na nyamũ ĩno rĩ
1: nĩguo
0: nyamũ ndĩmatarĩrie rĩ maririkane iyuo rĩ he kodi cithigithagwo kana kodi ciathigithirwo
1: serial number
0: ikĩrutwo koguo MacD no anengerwo mũndũ ũngĩ athiĩ ripoti
1: ĩni nĩ aiyuo macini
0: koguo suspect number one angĩkorwo ĩyo
1: niĩ
0: MacD
1: ĩni
0: koguo no nginya ciro ũyũ ciro nginya wĩke atĩa
1: nĩguo
0: ũthire
1: ũciro nginya ũthire
0: matamenyaga
1: no menye atĩrĩrĩ nĩgetha yũkĩra na mix ĩno netana serial number rĩ no nginya igoti rĩhĩtũkie
0: atĩ nĩ ma nĩ ĩiyĩtwo ĩgĩcoka ĩkĩonekana
1: na ĩgĩscratchwo hau ha serial number
0: na nĩ yascratchĩtwo na ũkorwo na maratathi mau mothe nĩgetha ona mũndũ angĩgathiĩ handũ aripoti
1: ũkũrutwo maratathi macio
0: ũkũrutwo maratathi marĩkũ
1: ũndũ ũngĩ mix ĩno ti atĩ nĩyo yeire atĩ ĩkĩoya ĩgĩtwara Parklands gũcera nĩ kũiywo na ndĩirwo na njĩra njega tondũ nĩ stealing from a parked locked car
0: akĩamba agĩthũkia ngari akĩũraga gĩcicio
1: na menya ngari yatigwo nginya na ndenda ona gĩcio gĩcoketio rĩ he kũndũ kwagũthĩtwo na mahiga rĩu no ũcenjire ta mũrango ũcio wĩ wothe koguo
0: no hathara na kuguo ri maroria case ri ni kure thigari ni munigeragia kunina case
1: ri to he kire marenda kuria nao
0: wakirwo sasa macd edu ni makiaria noyo makamwira wakamwira acha nikuambia ndugu yangu utafungwa hiki tupenye matikana nayo hiyo utafungwa
1: utafungwa
0: ah kimera githi mori na mwanake
1: leguo
0: ni mon sokaria masini
1: leguo na mwikia kedo kenini
0: inywe na inywe ri
1: leguo
0: dikimopa
1: demopage
0: na wala hado wako naekera masini maakwira leo na hivyo makilito onotoruta hira wako na nyamore tofange
1: yes
0: tokunaekera at the end of the day
1: mafangu omwe no norea
0: iyo kakura masini ya grimaga na mana maa 50 re
1: neguwa
0: wahothera almost 200 mm-hmm.
1: yes
0: todomenya ginyo na dhogora
1: mm-hmm.
0: na hale tutagitiga toki uga todo yes. isio tima haki
1: neguwa
0: isio ni dhogora
1: isio ni dhogora
0: omenye mwondo negeza atengera niyo na akiri na ginyo ulehe ekira maguta
1: yes
0: Neguo.
1: Mwini nao ginyo ado matigeti dogo mwe nao kuhu.
0: Nao ginyo mariri ya.
1: Nao ginyo mariri ya.
0: Nao ginyo mariri ya ganyama.
1: Nao ginyo ole ma-appreciate.
0: Nao ginyo ole mera gado negatha ni mwigu wana. Negatha ruga kesi kaka ale.
1: Yes.
0: Makiatea.
1: Hii.
0: Magatideke.
1: Neguo.
0: Nao ruga duingi matimenya gogo.
1: Matimenya gogo.
0: Marari guwa mak. Nisi umepata machine.
1: Mm-hmm.
0: Kesi ya nini.
1: Mm-hmm.
0: Asa.
1: Mm-hmm.
0: Ndudhira kwa ugu.
1: Na kaudu kagene dhele. Kuma hede no ya hiru wale. Ndabirege inconvenience wa yaka fiyo. Kukothi ya wera na wakwa baramashini. Hena kitu getoko mental torture.
0: Na unagutema wira.
1: Iye gutema wira. Mental torture.
0: Tarona hede yone dirika na anuwa kagaro. Sijine kameme TV.
1: Yes.
0: Anuwa dhene kire muna yabi idio kagura masini noko.
1: Yes.
0: I remember.
1: Uragura masini nikeza uke wira. Onagoko kiko chore kegwe tuwali nadhe na muige muna.
0: Nadhe na muna Friday.
1: Na uru toki wama nalietu kiwa nogi na toko kasho.
0: Yes.
1: Uru maurumashu mwotha ni maige muna Paul. Uwale niwega.
0: Niwega.
1: Niguo.
0: Ndirona ado makigiria kura ni asio ya tele. Ure mwoto na masini hile. Iti woe.
1: Niki egi oleda. Odogi. Doi no watu ile gari yake ya mashini hiyo. Na doi no akahe mudu rakofuata.
0: Kana agitumi.
1: We no gari yana horo na mahiga.
0: Iye.
1: Iye. Tokore hore to na mahiga tutiramanya no chokore to baikate.
0: Akagothana akora.
1: Akagothana akora. Na ora ja jo mix athie.
0: Oye. Uri uri uri. Agituteithia ri. Ndo ri ona agituteithia munene muno ri. Ni asio.
1: Arute asio na raini. Ndo irio ni yaumire guko.
0: Ini. Tumafuate.
1: Tumafuate wega.
0: Haya, dai nyanya ina dakika idada tu.
1: Yes.
0: Anda kuira kure kwa star 447 hash.
1: Kwebia.
0: Kwebia.
1: Eni.
0: Na tani mungu tunahari ya li.
1: Aha.
0: Toki heana.
1: Mabia nenyi.
0: Netuwa hali.
1: Eni.
0: Mudogo wetuwa Joy.
1: Yes.
0: Waru guru.
1: Aha.
0: Nekiri lo giridate.
1: Wow. 30,000.
0: Pauline Ndegwa.
1: Mm-hmm.
0: Nekiri lo giridate.
1: Wow.
0: Hii no mudhi muhiriga wa shara.
1: Wee ni maroka wega.
0: Shana, shana, shana.
1: Ni maroka wega.
0: Najituma.
1: Hawe kero hawe kero. Amodo wale kati ya by the way.
0: Masi gathoni.
1: Neguo.
0: Wana kine kiri ro giri date.
1: Mm-hmm.
0: Masi yoni adu watatu by Neguo. The way. Ena adaika idha adatu. Kuko shere kere liyo kure kere liyo.
1: Wow.
0: Nasio noko kwe tatu. Areme kiri ro giri date
1: mm-hmm.
0: date.
1: Mm-hmm.
0: Agri dhano mara nyugu tiro.
1: Back to back.
0: Agri kwa jaru wa siyo kune gere. Nuku ikira kere kere iyo.
1: Chuke chuke.
0: Anto kure idha aliri.
1: Nereo.
0: Nereo. Na idha aliri. Adu na mabete. Kuyigirina. Mwini mokre ni.
1: Hini.
0: Andu kurogo ingira haria.
1: Riri riri okari gutengeranio reke tukuhe horo.
0: Riri okari gutengeranio. Kugu riri riri. Guthuka haria. Star
1: 447 hash.
0: Star 447 hash. Ingira hau ugeri ya mwenyaka waku. Oro riri. Star 447 hash. Hataru gotura hario guwari.
1: Neguwa.
0: Mudo wetuo Caroline. Jerry.
1: Neguwa.
0: Wadirago.
1: Aha.
0: Ashida jackpot.
1: Wow.
0: Tatana nake.
1: Aha.
0: Tomo hange.
1: Tomo ya deo by the way.
0: Star 447 hash.
1: Yes.
0: Toto akuira.
1: Neguwa. Hey.
0: Star 447 hash.
1: Hatari odogi.
0: Karo ena besha.
1: Tumpatie pesa jameni.
0: Ketoda ya na ketomenye ahotana shiga na.
1: Neguwa.
0: Jerry.
2: Hello.
0: Hello. Karo. Kweru ati horo waku.
2: Nide mwaga shio.
0: Ketoko faru producer. Tunako horo laku magu wakame metu hana makadi.
2: Enda
0: mwigwa. Oh, niwa natu vikiriria. Naruwa kito vikiriria li.
2: Aha.
0: Hali uduweka.
2: Edi dabo vikiriria uwada dabo fuatai.
0: Ehe.
2: Naigwa moga ka trafiki evi dauga vikiri uha mwatu ila.
0: Iii. Andaigwa emu undu moge. Hale hasta.
2: 447 ni hash.
0: Star 447 hash. Ruku wa igira maitamai gana, Jerry?
2: Hei, ni igira gana tiyo weo, na toho mwodhi.
0: Aha.
2: Hei, ni doi ya dhakiri ya mwodhi nilio dhalia.
0: Aya, dole wali ya hedegi?
1: Wow.
2: Aisha.
0: Aya, noturete ya dhakiri?
2: Hei.
0: Aki ona riu kwaga gukua ngoro.
2: Mhm.
0: Yeni ndamenya mbere nyakwa ni urikinya. Ndio muthiri, itarire amucwa box number shigana.
2: Dashagura box number 5.
0: Box number 5. Eh. Neke kiuma theni wa box number 5.
2: Dola 86.
0: 86,000 congratulations.
2: Thank you.
0: Isio tini ni jeli wito.
2: Eh, nenyi
0: keishi. Eh, isho nejo nego utindekaga. Anejo nego kuamura.
2: Muno.
0: Eh, congratulations.
2: Thank you.
0: Amen. Ru, uko darubiru rikuru wake gosho?
2: Ah, kamwega Felix Budia.
0: Oh,